la journée venira. Aura itako. Ulumin tapo yaktilo. Metem pesa ka lakos yung magama. Chinet yung mabindi ka niyang mo palok pala. Atata ka nun, anara ka nun, lunik ka lakama.